0: tuned in to The Weekend Mix.
1: The Weekend Mix.
0: On All Hits 24.
2: Ay, samba na maglakad ka sa mukha. Mag-aabaw nung masasakyan. At pwede ba makwentuhan sa daan? Gagawa ng paraan.
3: Tuloy lang ang kilig.
2: Balik at kay gawin sandalan. Ikaw ay magantayan. Mainit na akong